abeg gbon ti oni samu iso ni oni emi yo gbe oju mi sori oke won ni nibo ni iranlowo mi yo ti wa iranlowo mi yo to wo oluwa wa eni to da orun won aye ani olore ti o yoyin kuro loko gbese yi loruko Jesu Olorun yo ran si yin

Iwọ to nwoju Oluwa fun omo laaro yi. Aran mi si o losu kejo Olorun yo pa o lerin ayo. Boya ise ni won woju Olorun fun ni losu yi gangan Olorun yo pa o lerin ayo. Ani lori awon contract 30 bid fun yen losu yi gangan e o gba ipe ayo.

0: ani loṣu kejo ife igbagbo re sinu olorun ma siye meji bi aṣọ olorun wa le ṣe iṣọ olorun ṣe le dahun ile ohun sa
1: ninu aye mi
0: bi gbogbo igbagbo re sinu olorun bi gbogbo igbekele re sinu olorun lai siye meji
1: awa ohun to lu ṣe olorun mo si so
0: lori awon dawole se to fe dawole yin boya okowo kan lo fe bere ni fi igbagbo lu re sinu olorun ko ma siye meji.

E kaabo pada lati oke Ọlọrun itẹsiwaju ni ape lọpa isegun. Adebise ma se agba ole leyin agbalagba pe ro ntọhun. Eja ti ibise bere. Ilera na pe lọrọ, ọrọ oni lera. Beyan ba lowo ti o ni lera to peye. Yo fe ma gbadura pe kọwọ lọ. Kara ki inira na wa ba ba lọ, kala fi ade. Eja sare boju wa gbọn iroyin to wa nbi ti won kọkọ taju kọsọ si oni to ni se pẹlu oro awon ilewosan alabode wa Nigeria 6516 yan ko bi pe at least lawon ilewosan alabode to suma awon ara aluju ta ba wa awon ilewosan alabode gan to wa Nigeria ni isin number 1 ilu ti fe si eja fi badan se example ilu ti fe si wonu gbo awon nu gbo ti di igboro ni isin ti a ba wo opo awon bi ta nsoro npa eyi won ti e ni lewosan alabode kankan ka wa ma lo beun jina jina ju awon to ti e na wa gan debi ta ti e tu wa ni kan tun ma kan mo ti e ba ku ko ni isin ki na be ku lo be won pe awon premier healthcare centers to wa ka ki lorile de Nigeria about 6516 no won oni won wa non functional ti o pe won si expose your god awon orile de Nigeria papa julo awon to wa ni rural communities si limited access to basic medical services fagatele ti nkan kan ba ti oko se eyan ilewosan alabode on le yin o kokko gba lo to ba wa ku nbe tan ba ni eyan to se yin yo ani lati tari yin lo si awon to je oga sodo ti wa lati be ti e ba de be ni sugbon awon eyan gan sasa mi ro ba eyan wo be sa pe boya occasionally abi le yin re bo se ma nlo really scarcely lawon eyan ma ya lawon ko kan ni an ya sibe opo elomi lo tin la ilewosan aladani ti won samulo gege bi ohun ti won gege bi

0: ko na awon ara bi ju ink ati paint lo ton ma fi koduko
1: oda ni
0: oda ko ju paint lo won ko ko sibe pe primary kini ko primary kini ko
1: consulted by
0: won le so pe kini ko by federal government won le ko kini ko won sha kon kokan si ke sha ko le mo pe bi di te ba wo be le bank kan be
1: no ko so ogun wa lawon kokan
0: ni bo le ti fe rogun
1: mo se mo rogun
0: won fe yin logun abi
1: no kimi ti e lo mo kan lo se
0: no iwa leyin gba te wa se ayewo tan koda awon in fact nigba ti won fa eje lara eni ti nkan se tan ni won fe fi se test oju window ni bi ti orun lo lo gbe si mo mo ro boya
1: emi nkan te nso
0: mo nso nkan ti mo nso
1: in to sele
0: ti mo ri ni mo nso fun yin so ti yin
1: se logun ba kin kan na
0: be ni so actually mo mo nkan ti mo nso nigba ti mo wa bere and immediate jeni kole anything oro le ra yin o fe kiyan fi sere
1: kiyan fi tafala
0: tin kokan ba tin se ma wule koda e to ko je primary gan mi o ni advice ni asiko ta wa yi pe ko fe mi are se kini ko ma lo ngbe lo si okay se bi foran kan le ri lose to koja ti arakunrin yen to gbala ta pe yawo ohun bimo abo fe bimo ton ni ko si doctor abi ewo ndo chele ni se ti adeoyo hospital se bi ose meji kan se yan bi kan so okay yin na wonu kan ba yen kan ma so pe dokita o si ni to si so mu opolo wa so mo gbonda ni ni ilu to loba to ni joye she ti understand now kini won se seto eto ilera alabode se bi nkan ti joba apa ajo ti joba apapo da sile ni lati fi boju to lati je ki awon ara ile ma ri ilera okay di date da sile ki lo sele e de ma wo awon aimoye aimoye awon to keko jade lori oro to ni se pelu ilera to ye ki won gba sise to ye ki won fi si agbon ni awon kini yen ti won gba sise e ko ma fe ti gbo wi pe won ti da sile won ti gba won bayi nigba te ma wo gbogbo ye awon osise ton lo gba e ni ri ari daju se bo mo nso fun yin omo ti mo ba nibe koda oyinbo jagara ko ti e oyinbo oyinbo o mo ti en soro npe so te ba wo awon medical times awon oro ti awon elito ilera nu ipoge o ri ba
1: ko lenu e
0: wo pe wo olohun iru ki lele bo la se bara wa niru ipo yi lori lede so e ma wule je ka tan ra wa won kan mura bi gba tan kan won kan fi ajo yen o je ajo kan pataki loju temi ti joba fi mu ara ilu sere tan fi gbe wa mugun
1: ni ajo leto ile alabode
0: ni kankan ni tete mi
1: ni ile to sumara ilu
0: to sumara ilu mi o le so ta won bo mi o so mo so pe abajade iwadi yen emi o ni bi ayo kan meji temi ri abajade iwadi yen o paro
1: ko paro pe won wa non functional
0: won ti e le eyen lo sibe sheri eyin na woru awon orilede to ti goke agba bi awon UK US yen e ma ra awon kan papa julo ni UK won awon kan wa ton ma npe ni re she resident doctors abi nkan kan koda won je ka mo pe ki won to le kan to le so fun yin pe boya ke ke to le lo si ile iwosan to je ti ijoba ipinle abi ti ijoba apapo nibe yen do en to je dokita agbegbe yen ibe le kokko lo ile iwosan yen le ma kokko lo to dabi primary kini bibi ipe le kokko lo dokita wa nibe ni se pe awon nurse wa nbe won wo yin to ma ri pa boya nkan ka won treat yi agbara won fe ka igba na lo ma to ri fa yin fun ra won lo ma ko we fun yin iboda adeoyo le ma lo UCH ni
1: oro yin gba o
0: so wipe e ma lo be ki si se pe ibi te ma wa de ti won ma so fin pe ti won ti ile ise ijoba tun ti ile iwosan ijoba tun ma ko iwe fin pe e wa lo ra kini bayi wa
1: awon kan to fe lo o ti wa nbe
0: o fe lo o ti wa ni se pe nibe so eyin na wo eni ti malaria ba mu ti typhoid u se o ti mo pe nibi ti awon pese kini to lapodo won nkan ti resident doctor si ma to ma boju to ma se kini to ba ri pe agbara ohun o ka a tete tari onitan si
1: ibi
0: to ye amo ki se ni bibi se mi ma lo ma gbera mi le fun omo secondary school ko ma ti abere bo mi lara ko ma
1: inu orun na gbe
0: inu orun ni bi oju window nigba to ye kini o lohun fe test ki lo lohun fe se ngba yen na
1: ya malaria test
0: olohun mo de dura mo ni heri a pada wa si badan
1: ilu o ni ibi te so
0: mo soro nipa to si nbi bise logumake
1: eh togumake jina si
0: o jina si badan after lo ma jani
1: eh
0: after ide ayo re
1: okay
0: abanla okay e ba koja abanla
1: ti yemi wa
0: so eh
1: oriole local government
0: eh and lati
1: pada oriole local government se gbo
0: and lati pada
1: si
0: eja tete ma bo ni
1: ibadan si se bad oko ni be oni
0: and lati wa si ipinle oyo ni. So and lati wa si kini pe o eh ilewo san ladani ngba mi oni je ki yan mi oni je ki ma fokan si pe joba ikini ko si nkankan awon ara bi ko si nkankan to kan won pelu oro eto lera yin e o to mu so fun yin yen
1: ko se to kan won
0: mi o wa le so lodun mi o abi losu mi amon ni osu ele ta wa ni ojo ini nle to mo yi lori lede yi boju to are ni o fun
1: keyan boju to are
0: boju to are lo wa are ni
1: mo gora are
0: eh adura ta ma ma gba ni pe ko lo njo ko ma je ki owo won wa lakoko ti araba because ara o le se ko ma jaisan ko ma bere ko ma ri bakan amo ko lorun pese owo tori pe seri elomi de ba ko gbo pe malaria lasan typhoid o gbemi elomi e tun ma wi pe aso abo lo wa aye nu ni rara to ba muyan nkan to se mi to ti se mi ri ni mo nsoro nipa e koda ti o ba muyan nigba mi ti ko ba si owo lowo yin lati fi toju ara ha e ko ma wi pe won ko ma pa se bo ko so pe o ko ni typhoid ni a typhoid to ti sopolopo yan ti won de won ni mo wi pe aimoye nkan o wi pe oni ba won ni ton se abojuto ara won so ohun lo fa to fi je ohun na lo fi je pe gbogbo emi ni awon agbo to je ti lewa e ka ma fi
1: sere
0: ka ba je kan ma tan wa eni to we en to ba wa ni so ti
1: bo
0: ti
1: le je kini
0: ko make sure ko boju ta re
1: e la to ju ara re
0: to ba ti lowo ti ati je kini boju ta re lona ti
1: o ba gba yi ka ni
0: adura ti kiyan ma gba gege mo yin so ni pe
1: owo
0: wa lowo eyan ke nigba teyan ba ma saisan ko le gbere lo si ile iwosan
1: so a le gbadura pe ka ma saisan
0: ko si bi ayin o se ni se e ma je ka to ko si bi o se ni ma sele amo to wo ba ti wa to gbera re lo si ile iwosan ti eh ile iwosan to eh yala o je ti apajiro to je taladani to gbera re lo si be ti ko ba fe to ba fe ki nkan kan si o
1: ah
0: o to mo so yen iru emi si mi o ni fe ki nkan kan se oro lera mi o si ni je ki yan kan ma so pe ko ma fon tatata lori radio ri television pe awon ti ko ni ise ba won osise ba la won ti gba senu ise ma gbera yin lo be ki wa de be kan ma so fun mi pe ki doctor to de yo to wo ojo keji abi wakati mefa ti mo si to luwe si nje rora lowo mi o ni olohun oni je
1: omo Nigeria o pe ti e ba ri para sojojo emo dake adua e si mo
0: oro adua kan o ma wo ra won ran ni kan tete gbera won lo ile iwosan
1: e de de wa woro
0: ko bisada ile iwosan ni mo nsoro pa oro adua ko
1: mo lo oro adua ko
0: bara ba se nkan ba se eyan akoko nkan to ba nilo
1: eyan koko funa
0: to je ti medical wa akoko make sure pe o lo nigba tan ba fun eni abere abi won fun eni iwosan
1: abi won fun eni
0: kini ehn igba na lo wa fadua ti ki sadua lo ma koko saju ibojuto nigba tan ma so fun pe ara la e lo tese lebo igba yen ni wa sese to so pe o fe lo
1: eja ko me
0: awon gba to ba si je pe oro nkan to si ye kini ni be to awon akose mose eleto ilera lo ni ilewosan ki won fun eni itoju to ko ye nigba to ba wa gba itoju ton so pe drip loro yin gba o abere loro yin gba o e wa
1: ye se
0: gba dura pe olorun ba edumare ojo o
1: je ki kini
0: ba mi lara mu o
1: alagba olusan eja ku nbe
0: o ye eja lo
1: jesu oluwa wa
0: a se ami
1: egbon pa bewo kan oro to nfa lobolobo laarin le se are ati igba keje are tele ri lori oro kan ti awon asaju esin kan so awon Catholic bishops ti won kan minu lori ipo ti orilede Nigeria ti duro maapa julo economic hardship insecurity bi to isakoso ijoba ati bi ori se nta awon omo Nigeria si asi ro ijoba wipe e dakun egbegbese kan mo kia ke bujuwo awon isele ye Cardinal John Onayekan okan nu awon asaju esin ninu ijo Catholic ni a defend the eto ijo ati ojuse lati soro lori oro to ba ni se pelu oro ilu nigbati won tenumo o pe ko si o meji oni o pe ti ijo wa fune lati pese itosona to to dipo ki won ma se atileyin eto oselu nigbati ile ise are ma wa soro won buenu atelu oro ti bishop na so pe awon kan ti won so yo ko ti eso ko lo abi se nipa awon kan to ni pe pelu akitiyan ati aseyori ijoba to nbe lode yi awon olubajepo are won soro pe isakoso to wa nle yi won ti saseyori lori sirisi won ti made progress rather won ti nri akosile rere ninu awon eto atunse lori oro aje eto abo awon ise akanse ti won si na ka lebu sa won ti an soro pe gbogbo awon nkan ti a se eri nkan kan so pa re afike sa mo so pe no ko si nkan kan a ri nkan kan igba keje are tele ri ati ko abaka wa mo so pe won ganu si oro yen
2: kan ganu si royin yen
1: won an defend our Catholic bishops won ni se yin ro pe awon eleyi je awon te mo gbe si ori aga ti o lese te mo tan won e se political probes te le rent te wa so wi pe in te ba ni kan se ni won se se n sire ni in a dey whine us oni ebi ba keje are tele soro won ni spiritual leaders ni won ti ojuse won si wa lati gba ijoba nimoran ki an so otoro to ba je en to ba je otoro kan so se ti ijoba atiku wa so si waju pe isakoso are Bola Tinubu o wa di pe e ti e le farada oro ti awon eyan ba nso ti o si describe oro to pada jade lati enu le ise are si cardinal ye onayekan ati ile ijosin catholic pe attack ti o mese nle rara ni pe ayara gba ooto oro lo mu ki ile ise are ki a ma soro baun ni kukuru ede gbogbo lasigbo yi laarin atiku ati ile ise are lasiko yi o je ara nkan ti awon bishop to soro ti awon woye lati so sugbon ti ile ise are tawon ri ona mi ti ile ise former vice president na I want to see go the other way around. Or to one Larry.
2: Yes, Sherry. I want Agbenuso fun are. Loju temi mo kori pe we. I want to be on juati shishe. I want to be on juati link or consoni. I want Sherry tabaso ito je utoro ni be. Emi be orinyi gidi fun baba ono ye kan. Sheri baba yi awon nkan kan wa to awon ipo kan wa to pe teyan ba ti de ni ile aye ko si nkan kan to ye ko ma jade lenu eyan ju o to oro lo se ko ti ye yin baba ten so ron pa e bi a baba ti mi o ba se mistake baba yen ti ma koja 80 years by bi 82
1: se cardinal
2: be ni iyen baba ona ye kan yen sheri awujo elesin ki elesin yohun ko le je won wa opolo o je o ko je nkan to man kayan lara wi pe te ba wo awon awujo elesin ni bi odun bi 80s/90s e ri wi pe awon to je adari esin gidi won po nigba yen ju igba to de 2000 nkan kan yi lo nibi to je pe awon inu pe mi lo po ju
1: ebilende
2: awon ebilende ko de si se ribi ti ebi le nde ba ti po inu won le ma ri ton ma ma lobby lo koko leka ijoba lai se pe won ni nkan kan ton fe mu nibe inu won lo ma ma wa wi pe ki oloselu ko wa si jo awon
1: ton wa se dupe
2: ke kan wa se dupe kan won le ri nkan pon la
1: eba
2: so inu won yen wa ku bi e se fe ki won so toro o wa ku bi e se fe ki inu won yen ki won so ton soro fun yin won ni le soro fun yin amo ni gbogbo igba tan so laye igba kan yen awon awon to je gbogbo awujo elesin te ba wo dada yala o je kristiani abi musulumi abi ti esin abalaye
0: o to oro le ma gbo lenu won tori pe kini ko si nkan to kan won won reti ki gomina kokan abi are kan abi ki asoju kan ko wa si ijo awon eyi to ba wa lasiko yen gan bi igba to je pe olorun ma je ka sirin ni o to oro to ba ye kan so fun wa so le je oro ti kun gbo
1: ti
0: won a so eba lai fi gba kan bo kan ninu bo se ri amo laye sin leti mama ri wi pe olori elesin olori ijo ma defend nkan ti o da oju ode ni gba won to de tu sumo oju otu ni ti won emi o mo ru nkan taye ti orilede to wa da
1: loro kan oro ti baba
0: oro ti baba ona ye kan so yen koda oro to da gba ni seri
1: baba eni odun meji le ni ogorin
0: e ma ri pe baba yen so wi pe nkan ti awon se ipade eleyi o kin se pe boya akowe abi won so pe
1: ajo joko soro
0: won ni awon joko soro awon bishops won joko soro won ri are loju koroju ajo soro awon so fun wi pe ipo ti ilu iwa lori oro eto araje ni o eto abo ilera nkan kan wi pe ko da o se se ki wa are ka e ma mo e le ma ri looto gege bi ipo ti olorun gbe yin si amo awon ti awon sumo araalu yi awon fi akoko yi so fun are pe esa ipo ti gbogbo nkan wa nilu oda oro esi mo gbo interview baba yen ti baba yen so jade fun awon o esi ti baba yen ni are fo ko da o
1: je etumo etumo
0: ani interview baba
1: mo
0: gbo ti baba yen gbe so pe oro ti awon joko soro
1: po pelu are
0: awon bishops awon ba are soro wi pe ipo ti oro ilu iwa ko gege bi awon tawon sumara ilu tawon mo nkan to nlo ipo yen o da oro eto abo eto raje eto won la won list pe ani kini se kin se ipo to da lo wa pe o se se kawon awon abesin kawo yin
1: kon ma to toro
0: fun
1: kon ma gbe yin gogo
0: kon ma ko so te eyan kon ma so to kon ma gbe yin gogo amo gege bi wi pe awon fe ki ilu ida awon wa ilu ikoda ilu gan fun awon kin se pe be ilu lo so pe ejo e lo
1: ba lo soju wa e lo so
0: amo gege bi wi pe awon ri pe ipo ti kini nlo yi boya are le ma mo eja so fare won de joko won la won joko awon so fare are esi tare spo fa won ni pe rara ko ri be gbogbo nkan da
1: e mo ki are so pe kan ma
0: tra won e rara ani gbogbo nkan
1: e mo gbe mi mara
0: ni ipo to ye ko wa ilo si waju n ba won eyan yi pe nkan da da nsele se mo pe oro yen o de boya bi mi se
1: o tumo se pe o jo lara baba yen won ri bi iba pe are ri ba won paro are so pa won paro
0: bi bo se gele so to ba je pe ilu to se ni iru nkan ba yen koda to ba je mi ni are ni gbogbo iru awon alakoso ti mo kokko fi si eka kokan ton so fun mi pe
1: nkan se
0: ma kokko ran se pe won e mo fe ri ari daju nkan te so yi and je bi paper njade gan lojojumo are no de wo social media won ri awon nkan ton sele
1: awon ba won kan
0: so wi pe jibun ton ma ba yan okay bo lo se gbogbo e lo de ma ba are ma ka so e mo wi pe kini yi o fi han wi pe pe loju temi o ni woye temi o ni wi pe o da that means nkan ta re so ni pe ko si un ta won le se si so now o wa ku sowo emi gege bi araalu lati mo wi pe o da mo ti mo wi pe ni bi be yen eyin o le se ju be se wa yen itumo nkan tan so fun mi niyan o wa ko sowo temi nigbati asiko ko ba to lati so pe o da emi o fe to ba je pe bi are wo ipo o da be o emi o wa fe ko da gege bi eto temi labe ofin nigba ta ko ba to no ipe ta are ti wo ipo awon ti se ohun to
1: to
0: ame mi gege bi omo orilede labe ofin nigba ta ko ba to emi ma mo pe rara emi o fe ko ma lo be je kin tu boju wo apa bo mi boya eni yi aje fun mi ni nkan ti mo fe
1: e ja wo bayi
0: so iru awon kini yen ko ti eye kin soro to oro yen o je nkan to ba mi e wa wo awon kan tu ti wan dide nibi te ti mari ibi ti oro orilede wa awon elomi e ma bere lo wara yin pe ki lo fa tolorun fi da wa popo pelu awon eran
1: eran bi ti bo
0: yi lo lo eran isowo ro ori opo okay baba yen soro jade rara mi o soro senikeni abu enikeni amo emi e ma tun bira yin lere pe kilode tolorun da wa papo pelu ru awon kan tu wa kora won jo won tun ton je awujo elesin won tun tako oro baba ona ye kan to ba je olopolo eni ti o mo eni olo ma je ki laburu kan wa iru oro ti baba yen so sa won ti awon eyan won wa ni akolu awon ajinigbe sa won lo mama so lo mama tako oro baba yen so awon kan le ni igboya won tun kora won jo won tako oro ti baba yen so mi o soro awon to tun je ti ile ise are o se ti awon ile ise are yen emi o ka oro won kun tori pe
1: ka oro ti won ku
0: eh tori pe nkan tawon
1: yen igbakeje are tele na
0: se ma fa ti je wa sibi to nera ni nkan to nsopo lopo won niyan so ati so o toro ati je ke gbo nkan gidi lenu awon yen ma pe se be ri to se na ni ti are ana e be ri bi ko gbogbo yen ye ko jo yin lojumo nlo lilede yi so ti yen sin so at least gbogbo wa la ri ipo tori lede wa lowo lowo e so yi to wa ni ipo to se kini se okay kon la si so o da ka ti e ma soro pa gbogbo yi to ku se boro eto lera ni iroyin ti ton kokon sa bajade o ya e so nkan to da ni apa be so awon kan se o ti yin sin ni to je ku ye ki gbogbo eyan ara bi ti mo so niyan oro esin yen won ti fi da nkan ti o da so mo Nigeria lara te ba ma ri awon kan to ma ma so eyi to je pe bi baba yen se so kawon ajo elesin yoku awon to je olori kawon na bo sita kon so titi won keke to wi pe ani kini ise ko si ni ipo to da ki se pe ki gu kon ma soro ni pa pe nkan bi ipo kini se ri kawon gu kon wa bo sita kon ma ni iro ni lagbaja yen pa awon nife si mo ba se re lo soro yen la nkan tan so aloro ibi ti oro orilede de duro se mi gba ti gbogbo e ba to ba ni tumo to se kini gba na lara to de gbogbo wa dada so gba ta won kan ba ngbe soke ta won kan ngbe sile eleyi o se kini so iru oro ti baba yen so koda inu mi ndu si baba yen lati ana ti mo tin wo iroyin yen ni bi pe iru awon eyan bayi awon ton pe la saju elesin niyan ki se ni ti en to ba ti nbo sita to pere ni asaju kini to je pe o n defend kan ti o da emi o ri e bi asaju elesin mi o ri e
1: ajawo en to wa hello
3: e ka
1: ro ma
3: yes sir
1: and bon you
3: hello okay sir lakana sir mo da question wa so pe o ma si na sita
1: so ko ototo loro
0: ah ototo ni on to se ni kaloku shoto
1: mo fe ka e ti ri credentials ti INEC post
0: ah mo se are pe won list mi o ti
1: e wo
0: mi o wo
1: okay gba te wo e ma je stress yin popo ka to lo se mi mu ta se oju opo le fun omo Nigeria laaro toni won ni laarin egun Peter Obi ati Kwaku Anso awon campaign team won ni rugudu tin sele won ni fresh cracks o ti emerge within the OK movement Obi Kwaku Anso movement awon to je political support platform ti won establish lati mobilize atileyin fun joint ticket ti presidential candidate ti NDC Peter Obi ati Gomina tele ipinle Kano Rabiu Kwaku Anso following a bitter leadership tussle to trigger accusations counter accusations competing claims si awon adari igun mejeji isele yi lo bere leyin ti awon iko yi ti announce appointment fun former interparty advisory council chairman Peter Ame gege bi national director general ninu statement kan ti Jackie Wires ti a pe won ni ofowosi Wires yi o identify ara re bi national convener of the movement ti so pe ere yi o ni leyin ipade kan ti a pe won se former deputy national publicity secretary fun ADC o fi kun wipe Ame iyansipo re o ni a pe won approve leyin awon orisi ni kukuru ede ati idibo ati sumo asiko idibo asi ni about 5 months abi se 4 si
0: kasha so pe bi o din die ni ma
1: ni osu marun sta dibo lasibo tin bele nbi
4: ma ba debe nko
2: eh seri iru awon nko bayi hun papa julo niru akoko ta wa ko jo mi loju lo titi eh ohun lo fi je pe te eyan ba ma yanyan sipo o ye ki ati obi ati kwankwa so ki won ri daju pe won se iwadi daada kon mo iseri eni to ba awon kan wa to je pe ko si be se fe se abeyin gbebo je ni oru won ma nje o ye kan ri pa won tawon ba ma yan sipo kon je ni tawon ti awon ton ti jo nbo ti pe ki se pe boya awon te kan ma pick boya tori pe wa lati egbe kan abi nkan kan tori pe ko se eni ti won le lo wole siyan lara o
4: anybody no
2: le anybody so ohun na ko ri bi opportunity fun lati cash out ni o so awon ni ki won joko ki won se ise won daada ati obi ati kwankwa so ki won joko kan sise won daada kan ri pe eni yi at least won sala won ton ti jo wa ti pe ton je bi ton sise papo pelu won koda to fi mo la koko ton wa ni ki na tin pe so pupo ninu awon ti won kan pick topolo kan man pick awon to je pe won ko wa sinu egbe yen ki se ko ya fe egbe lon ni tori nkan ti won fe je yen ki wa se ko nkan te gbe fe se fun won gba abi ton fe se fe gbe nkan ti won koko yan won sipo lati le fi won koko lo ba won egbe alatako lati gba nkan lati fi ma da
4: won fi darugudu
2: sile
4: mo lo le ton sele e
2: ohun ni te ba wo dada be yen
4: se mo pe obi o like wahala
2: so bo se wa nsin o ma to lo so pe won
4: mo
2: fe kuro nbe mo fe bo te je pe
4: put fire in the mountain
2: so o ma da kon ma wule se kini awon to ba ye ki won kon tete gbon yo ka koko idibo to ma sun mo le ni kon tete gbon danu kia kia kon tete so fun won kon wo egbe mi lo kon ma tun
4: kon ma tun le obi ko
2: aje be yi o ma gbogbo nkan to la sele yen to ba tun pada sele o ma sakoba fun ire ajo obi ati kwankwa so lati ikoda oro o wa ku e mo pe bo se n se yen a ma je ki lo tin pe adina gboku fun won lati le even lati ri ibo to to tori pe igba ta won te yan bi pe kan sise lati fun ipolongo ibo yin ti won tin ton tin la ton niru akoko yi so ko si to ba ma di ki loruko e won ni ri o se kan ma ri esi
4: bi won se fe aja sare ku nbe papa won la pa 24 trillion naira
2: eyin wo ni e
4: Nigeria
2: okay
4: and now abi seyin so mo Nigeria mo
2: eni won le pa
4: won la pa
2: boya le ise yi le nsoro npa e ki nso pa Olorun ma seun
4: e se le so Olorun se fun Nigeria
2: eh Olorun seun pipa ohun na Olorun seun tori pe owo wa na sa ni ire wa ni
4: 24 trillion naira laarin 6 months
2: ni bo la wa ko si
4: o mo fe bere lowo yin na
2: lowo ta ni se mi mo ri royin ohun ni se be ni ri royin labi emi si mi o ti ri
4: okay ti rowo yen
2: amo gege bi ohun te n ba mi so bayi ni pe eni ati pa elo 24 trillion naira bo ni bo le ba wa na si ewo ni aboran ma tu se ki se pe to ba dola e wa lo ya 5 trillion naira nigba ta ti pa 25 trillion naira 24 trillion
4: ya o kekeke
2: okay o to ti e nina owo nla nla le ma ya nigba te ti pa 24 trillion naira to ba dola e wa lo ya 35 trillion
4: eminent Nigerians
2: oro ti mo n bi yen e ti da mi lohun
4: won fe float G100 lati push for single presidential
2: so ka gba gbe pa bi te na wo wa si Cheka
4: nu we royin Nigerian Tribune
2: mo ti bo awon alalu ti mo royin te je
4: lojewe keji we royin Nigeria lojewe keji le logun we royin Nigerian Tribune eminent Nigerians
2: awon wo lo nje be
4: after ba wo no we royin Nigerian Tribune
2: emi o mo nkan to nje eminent awon wo ni eminent Nigerians ta lo ko won jo ta lo fun won loruko
4: won sa ni won ti float G100 G5 G12 G7 la won gbo tele
2: o wa ti wa di G100
4: bye lati no iwe royin Nigerian Tribune ti an fe float single presidential candidate ola ran ti won wo ni we pe won wa bi Atiku Peter Obi Makinde bi won se unite
2: okay
4: bi won se unite so that a le foju a le gbogbo o le to papo soju kan ni ero won ki o le ho abi nkan ti mo so oye yin
2: okay
4: so Okay, eja sare se mi mu ka to se oju opo le fa omo Nigeria ti ma tu taju ko so ri royin a tu jamo a mo ti re le ti ma jamo ka to lo sugbon eja sare se mi mu na ta ba ti pada de omo Nigeria eyin ni o kan lati mu kan mu meji nu awon royin o a nbo na eku kale
5: How long will it take you to confirm payment? I have been waiting for the past 1 hour.
6: I'm so sorry. Our network is slow. I will just run out of data.
5: Same excuse yesterday. It is unacceptable, please. You better switch to One Data Internet Service.
6: One Data?
5: Yes, One Data. One Data is an internet service provider with the best alternative and solution for unlimited speed. One Data provides fast and reliable internet service to organizations, homes, and places of interest in Nigeria. With One Data, you get to enjoy the premium internet service with dedicated unlimited internet speed at all times, 24/7 fantastic customer service and support, and you enjoy a 1 month free subscription when you make payment. Now is the time to say goodbye to downtimes. Sign up with One Data today on 0811-223-2671 or visit www.onedata.ng for more inquiries. One Data, unlimited speed.
7: Welcome to Junius International School, Ibadan, where academic excellence thrives in an atmosphere of love, care, and safety. With a team of experienced and dedicated educators, we inspire young minds in a stimulating environment that nurtures learning, creativity, character, and confidence. Our rich and dynamic curriculum prepares pupils for outstanding success in both local and international examinations, opening doors to limitless opportunities and a bright future anywhere in the world. At Junius International School, we go beyond academics. We identify and nurture every child's unique potential, raising globally minded leaders guided by strong moral values and godly principles. Join us in shaping tomorrow's leaders today. Admission test into pre-nursery to year 5 holds on Tuesday, 4th August 2026. Venue, Junius International School, Alafin Avenue, Uliole Estate, Ibadan. Time 9 a.m. Admission forms are available online at www.juniusinternationalschool.com/admissions or at the school premises. Junius International School, Center of Excellence.
8: Hello, Miss Flora. Finally, this holiday is here. But honestly, I don't know what to do with my children.
9: Why? Aren't you excited that you're on break?
8: Excited? One talks from morning till evening without control, and the other one can barely introduce himself. I'm worried about both of them.
9: Now you see the work that we teachers put in. But then, I have a perfect solution for you. Why not enroll them into the Wells Radio Media Academy Summer School 2026?
8: Media Academy? For children?
9: Absolutely. They'll learn public speaking, broadcasting, confidence, communication, and so much more. Matter of fact, I'm enrolling too. I want to sharpen my public speaking skills before the new school term.
8: Really? Then we are definitely coming.
10: This holiday, turn potential into purpose at Wales Radio Media Academy Summer School 2026. From 12th August to 18th September, enjoy 6 weeks of practical media training, studio sessions, and mentorship from experienced trainers. Open to senior secondary school students, teachers, parents, and busy professionals. So whether you're building confidence, improving communication, or turning your voice into a career, this is your opportunity. For further inquiries or to register, call or WhatsApp 0814-694-6928. 0814-694-6928. Don't let the holiday go to waste. Enroll today at the Wales Radio Media Academy Summer School 2026.

0: cewa ba za ki canza in mun je ka san waje ba. Na biyu kuma muna so mu hira akan yanayin da shi former registrar na jam wato shi mai suna Isaac Oyolode Oloyode ya ce cewa yanzu da yawan yara da ke rubuta gwadawa suna fadi iyayensu yanzu sune suke encouraging din su wato iyayensu ne yanzu suke daukan kudi su je su biya kudi yanda za a je a yi examination malpractice wato za a je a biya kudi a yi cuta don su samu ansa su rubuta wannan exam din su ci to shine yana ce don me yasa iyaye suke yin haka yanzu yayi daidai kenan me yasa iyaye suke je su biya don yaran su su ci wannan examination su ci wannan jarabawa din don su ci gaba da makarantun su ya dace haka me kuke gani kuna ganin haka ne yanda ya faɗa ya daidai ne abin da ya faɗa ko akwai dalilin da yasa iyaye suke biyan wannan kuɗin muna so mu ji duk daga wurin ku na uku kuma muna so mu hira akan shi yanayin da shi Christopher Musa minister na defense na Nigeria ya ce a lokacin sa ana wani meeting ne to a meeting din da ya je shi ne yake bada hira irin yana bada bayani yanda ya tahirin kansa yanda ya tashi da yanda iyayensa suka taimake shi ne yace a lokacin sa fa maman sa tana sayar da koko da kosai ne da koko da kosai ne ta tura shi yayi makaranta har yayi nisa ya zama abin da yake zama to shine muna ce wannan wannan labarin da shi Christopher Musa ke bayarwa kuna ga a yanayin yanzu iyaye za su yi amfani da wannan kasuwanci ko sana'an koko da kosai a tura yaro yayi makaranta ko ka kananan sana'a kuna ga yanzu a yanayin da muke a Nigeria har mutum zai iya amfani da shi yayi nisa a rayuwarsa kamar yadda shi Musa Christopher ke faɗa to shine abubuwan da muke so mu hira kai idan lokaci ya kai Chukwu Emeka zai kira lamban don ku kira mu ji daga wurin ku
1: Ibonioma biko okwu eji batata okwu n'atọ nke mbụ bụ na ụmụ nwoke ndị obodo Naịjirịa nọ ala bekee na-akpọrọ ụmụ nwaanyị ha aga ala bekee etinyego maka na ihe ụmụ nwaanyị ji wee wepụta ọta arụ ụmụ nwoke ugbu a rụzi onye chọọ mkpọpụ nwunye ya obodo oyibo ọsịa bịa ṅụọ iyi na elu obodo oyibo anyị na-aga na ị gaghị agbanwe omume gị kedu ihe butere okwu dị etu a ihe butere ya bụ na ụmụ nwaanyị ndị obodo Naịjirịa nọ ala bekee na-aga ha ruo ala bekee ọ bụghịzi onye ị nụrụ n'obodo Naịjirịa ka ị ga-ahụ na ala bekee ọ gbanwee ozigbo ozigbo ọ na-emezi ihe sọrọ ya na maka na iwu ndị ala bekee na-adabere ebe ụmụ nwaanyị nọ nwaanyị mezie ọ chụpụ nwoke ebe nwoke bi wee bịa nụrụ ya o bizieru n'ụlọ sọsọ ya na ụmụaka a sị nwoke elukwene nso ebe nwaanyị adị etu a bi ụmụ nwoke wee mụtazie na nwaanyị ọbụla ụfọdụ ụmụ nwoke ọwụwa ụmụ nwoke niile na nwaanyị ọbụla na ha ga-akpọpụ gaa ala bekee na ọ ga-abịa ṅụọ iyi na o ruo ebe anwa na ọ gaghị agbanwe ihe dị etu a ọ dị mma nke ọzọ ọ bụrụ na onyeisi ndị na-ele ule jamb maka ọkachamara Ishak Oloyede maka ndị chọrọ mba mahadum na-ekwu na nne na nna na-akwado ime mpụ ụmụaka na-eme ma na-ele ule si atazina ụmụaka ụta na nne na nna na-akwado na ụmụaka na-eme ihe na-adịghị mma n'ihi na ha chọrọ ịba mahadum anyị wee na-ajụ sị ọ bụrụ na nne na nna na-akwado ụmụaka na nne na nna nọ n'isi maka ihe gbasara omume ruru inyi ebe ịnweta akwụkwọ a ga-eji wee baa mahadum kedu ọ baziri uru na a na-ata ụmụaka ụta kedu uru obodo nne na nna dị etu a chọrọ ka ụmụaka ha wee bụrụ ndị ga-edozi ya nyewe okwu nke abụọ okwu nke atọ ọ bụrụ na onye nọ n'isi nchekwa obodo Naịjirịa nke bekee na-akpọ defense minister aha ya bụ Christopher Musa si na ọwụ ahịa akamụ na akara ka nne ya ji wee zụọ ya wee wụrụ mmadụ akamụ na akara onye ezigbo ahịa mgbe gboo mana ugbu a kedu nne na nna ga-eji ahịa akamụ na akara wee zụgide ụmụaka wee zụga ha na mahadum ajụjụ anya ihe o kwuru ugbu a wee ji wee kwado ihe nwunye onye isi ala kwuru ọsọ ndị Naịjirịa gaa ghebe akara akara a na-eghe ugbu a na akara a ghere n'oge gara aga ofu ihe ahụ ka ọ bụ etu ego Naịjirịa si dị ugbu a etu a ka ọ dị n'oge gara aga nya bụ okwu anyị kpụ n'ọnụ tata n'oge ọgbakọ Wazobia ị chọọ ka itinye ọnụ n'okwu a iji bịa tata biko kpọọ anyị n'ekwentị ugbu a site na 0916 893 1000 09

0: ni we afanya muwe mabusia fwe mekumi amukumpra kon.
1: Aye bwe, e bwe, mabusia fwe, mekumi amukumpra kon, mamenko.
0: Mese fadi ani we afanya muwe mabusia fwe mekumi amukumpra kon.
1: Aye bwe, e bwe, mabusia fwe, mekumi amukumpra kon, mamenko.
0: Abusia, mabusia fwe.

0: Caribbean Newsroom on 0916-893-2000 for any eyewitness account. I am Oluwani Femi Ojiewole. Thank you for listening and God bless you.
1: You said 2 minutes. Go put it in my Africa Yoruba. Oh, there's no Yoruba. Minister tun ri si oro ise de fun mai lo foro dede loni lakoko ti won sayewo ebe ti isele na pa lara ni agbegbe ore ni odigbo ijoba abile odigbo ni ipinle ondo ajo awon tun ri si oro owo ofeyin ti igun ipinle oyo na tin doko ku lati da ise dura lati se idilowo ise awon ile eko giga latoke akintola to fi mo di ogbomoso ati ti ile eko giga fasiti Emmanuel alayande to wa nilu Oyo lori ikuna awon alakoso ile eko na lati se imuse ilana afikun owo ofeyin ti le ti gomina Seyi Makinde ti se lakoko tan ba won oniroyin soro ni olu le ise igun na ni agbadigo ni oni egun ohun nipase akowe won lo segun abatan o soro lori ibinu awon onise awon osise feyin to won binu won osedun to nti ife ohun ile ti won bere to je ti ojojumo bere lati ojo keji deni ogun osu keje odun 2026 Iran won ti soro lori idunadura awon pelu Oman lati fenuko lori ona ti won ma gba koja tu papa julo awon tin ko oja koja loju ona ikojo ori omi straight Hormuz oro won lo waye leyin ti are orilede America Donald Trump to soro bipe awon tin gbe igbese lati fopin si ogun to wa laarin Iran loni ati oro otun to ti bere la pelu pe o ti pe fun idaduro ikolu si orilede na eyi lo pin akojo pe iroyin lerefe fun ti osan oni darapo mo wa lago mejo ale fun iroyin ile wa oye olorun adegoke ni oniroyin yin e se ten gbo wa fi kale
2: o ka gugu e ta
3: because o ti gunju to ba ka gbo e tan o ya 5 pm 15 lo se ma se kini
4: o ti try
2: ka so e
4: eyo le se gbo e tan o ti biya gba o ti biya sa ba re na
5: 89.3 FM and ya I think my baby FM and my crew Wells Radio, 89.3 FM, Nibe Congo Lewa. 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
6: Yes, ma'am.
7: I can't to party show to your o si tun so fa won ti e po n pada bo la ro ko pada wa bi ko
4: ta lo re joku e ko mo so ka gbe
6: o ti pe ni o mi sa te ti dope
8: to be ya wa na go to so baba lo wa mi bi le la pelu wa se
6: ah eh eyin ko te se se lo le se tun pe paper lori bayi
7: ah no time
6: ah ijo re se je
7: actually o n gbon tele
6: I think we're getting it, Shemo.

0: ma ti o se nkan be koko sise.
1: Kilo fe ba bi so bayi tori awon ise office yen ti po ju fun mi. Won na mo pe bi le se yen se to emi na lan gbe gbogbo le se yen le lowo. And then gbogbo awon ta to fe gba se no se yen na o mo pe mo ma ni ta fi lo la so awon kan be to ma wa ba mi. O mo gbogbo awon kan na mo mura fun. So mi ni ta ko sasiko fun mi. O ni fi se bi lo na le. O ni fi se bi. O ye ko ti mo wa mi na o. O ye ko ti mo wa mi. So oni fi se binu ni oni fi se binu ni
0: je ni won le ni tabi
1: lola ni sin pe ati e lo a mo si ma lalejo awon eyan bi wa to te lola mo ma lalejo won lola l'office so wonder wo so o ye ko wa ka wa wa ki kan ki ma le bere to da lowo won gege bi ipo t'olo to mi si ni ise yen
0: ibo t'olo to yin si ko te lu mi si bere
1: o yato se awon so ma pe in to ni se pelu ise temi ti won fi mi sibe lati ma moju to be yen o mo pe mo je nikan to mo nka masiki ise yen de bi pe ni to ni ile ise yen gan o ma nfi owo mi ba ri pe ohun jeri baba debo so awon kan yen ba mi gba bi mo se ri gba bi mo se ri ba mi gba bi mo se ri farada
0: to ti le lodun ma
1: farada
0: o ti le lodun marun ba yin si to ba ya ni yen o ma complain ti le lodun marun ni si ka joko ka soro bi e bi se ma tesi waju bo kini pe plan ni fa won mo e ri yen ko sasiko fun yin ri
1: so o kan
0: sasiko fun yin ri
1: o kan like o ma complain ni gbogbo gba o kan like o ma complain sa okay now asiko ti mo ma fi joko ti eyen mo gbodo ni nkan kan lati ma se ni office abo money okay ora wo lo fe ma so nisin to fe ka fe do ma joko jo so to le mu anfani ba oro ise mi
0: ano sunday kolan so mo so ko fe fi card ehun
1: card
0: mo pe n te phone lowo ni daddy I want to tell you something so mo pe n te phone lowo ni era yi e tun se mi en te
1: card to so yen oro card se kan mi o mo now nisin ise te mi se ise to le mu anfani ba idile wa ibe lati do je
0: emi o sise
1: bi o soro lobe yen mi o soro lobe yen
0: emi ka soro
1: o ma pe ise te mi se yen ise yato sira wo
0: wa sere mi se wa ni
1: okay se ki wa fi owo ti o se ki fi mu se yen ni to de mo pe won pon mi lele nu se yen
0: eni suru
1: pe
0: so se yen le ma koko sise laye ni
1: nisin o wa so fun mi pe ki n joko ti card ki ma ye card wo lasiko to mo pe ise wa fun mi l'office iru asiko ta fi joko yin nisin lo o ti e ki won office lo bayi
0: se ngo mi se mo
1: pe ni
0: kokon lo n
1: to gbo awon file ti ko si waju mi mo ni lati ko wa le nipa to re mi lo office mo ka awon file yen wa sile mo bere si wo lokan kan gbogbo bi ti awon okay so fun mi bo mo ti fe raye
0: se ma gbo mi se ma gbo mi se emi o sise
1: o yato sira won sori emi to wo yi oga le se mi
0: ki le mi bi se
1: oga le se ni mi model ni opolopo awon to nba me sise won lo mo pe won kere won po won le ni 40 to wa lo nda mi
0: eni suru geni ki le se teni ko se ri
1: eyin na la wo yen
0: se mi se oga nbi se ni
1: o yato sira won
0: lo yato si
1: o yato
0: lo yato nbe
1: so mo pe bokunrin se ba mu ile se yato si bobirin se ma mu
0: won ti wa so fun yin ile se ri pe mi bi se o lo dede
1: so
0: jo oga nbi le se won so pe se o lo dede
1: kan ta ma se ni pe oda ti ma so ni pe ma binu ma mo bi ma se adjust ma just nkan to wa wa be ni pe sori mo fe ko ba mi mo ise mi ko ba mi mo dada bi pe ise ti daddy wa se leleyi o ba mi mo ba fun mi be
0: emi ise gunje yan lo
1: ogunje
0: ma gbo teyan ba wa nbi ise mo pe wa nbi ise te ba wa nle e wa nbi le ko se pe ka e wa nle ka ma roju yin le ko se pe ka e wa nle ka ma ke ma ka te ma mo boya e wa nle se mo pe teyan ba nto mo ati baba atomo lo nto mo
1: mo gbọ nkan to nso
0: se mo gbati baba atomo lo nto won te da won si mi ngba se mo gbati baba ewo se mo se wa ko ni mi lara oga le mi na bi se mo de soju se lu awon mo mo pe tin ba dele iya won ni mo je
1: ara kan ta ma nso niye pe ejo re ti poju now so ma pe ni last week awon kan ti mo so na niye tori mo se ma busy o ma n fe jo o ma fin disturb me now listen o de lati bi se ko a ma so fun mi pe ki wo Mrs. Lagbaja Mrs. Kinikan eyan se kan mi now nigba ti awon se wa fun mi ti mo moju to next week ni si I travel lost in Port Harcourt for our assignment ko na ni si o gbe ru awon ejo ti o kan mi we o ta si kan o fi kini gba moto we ngba to nlo nikan ni ko gbe un o gbe o ko ki e dada ko yen o kan mi o ma won kan ti mo so fe na ni last week bo ya kan ti ma se ni si ni gbe sori so pe flat be ji ni emi ma ko eru mi ma ko lo si flat keji kata ma se this ni ma keru lo si flat keji so wa ta wo mare e ma wa ni flat akoko yen bi ta gbe so bo ba ti ma ti fe ri yin ma ma wa
0: flat keji yen gan o ti sunmo ju
1: be yen da so ma de raye sise to ye ki nse ejo oniru alaka yen won disturb me o ni me lara
0: ni flat keji
1: o ni me lara
0: sunmo waju
1: o ni me lara
0: flat keji yen sunmo waju
1: wo
0: eni ma ko tele nlo e se kuku ko lo be ke lo ma gbe be
1: no
0: awon mo disturb yin
1: won wa se nbe ni o mo pe ise
0: ele lo be ke gba be lo
1: iro agba be
0: lo ele gba be lo
1: e 2 weeks ni mo ma lo nbe tin ba de ti lo 2 weeks tin ba ti parade mo la lati ko gbogbo eru me to wa le kiri e ma ko lo si flat keji ki wa ta wo mo re ke jo mo lo flat akoko yen gbogbo te ba ti need abi to ba ti fe ri mi wa ko pe mi lori phone elo daddy wa bule wa ma wa be ninu kiri ta wale ti soro ma pada sinu
0: flat yen ani flat keji yen o ti sunmo waju e ko Port Harcourt ke lo ke ma wale mo
1: o ma pe ori opolo mi ti ku
0: ka mo pa ni ba lele
1: se mi o fara han nisi gege bi ba le re
0: ka mo pa kini ewo e mo ko lo ka mo pa ni ba lele ewo ni kini anfani kini kan ewo seri se mo pa so bayi to ba ya ejo buruku ina ni to ba ya niyan ile de ejo kan ti eda wa le awon mo ti esun mo yin won ba yin sere won se kini kan se pe ngba te gba leave lojo si e fe fejo pa mi
1: se mi o ba yin gbe nu le ba ko gba leave
0: ipe ngba te ngba te gba leave le lawon mo ti eyo mo yin won se kankan won se yo mo yin ngbo je pe o kini won ni baba won won ke ba mo sere ke se kan e mura si
1: se o ejo mi nigba ti mo gba leave ti mo wa
0: le ejo ire yin ejo ire fo ale fo ojo kan ri
1: okay, sorry, oh yeah, ko my dear me.
0: Yeah,
1: would I get a so by? Sorry, or to man Jimmy, 2 months of we all over ye. So, oh, my poor man, ye be near a photo.
0: Tell me, Quink, and I do not tell Quink, and she.
1: At Bibo.
0: Oh, Jojo, era, yes, so. Weekend, era, yes, so. Oh, who are you? Some are not beauty to Jilago Maro, Simefa. I did Lago Mefa, eh? I go mefa push at you, my dog, 15 minutes to 6. I did. Ẹtun ye ni soro ijo wo le fe soro
1: ko ye ko le chi mi loru
0: oru ni si
1: mo ti se wahala
0: oru ni 15 minutes to 6 oru ni 15 minutes
1: mo ti se wahala lat office
0: to ba se ko le ngbe ago mere ko le ti posita ẹtun ni posita lagu meta
1: se ise mi wa papo mo se ko o nilo lati ma dami lamu ti ba su lowo so lasiko ti mo su yen asiko ti mo ronu ni so ironu ti mo ro yen lo ma so bi mo se ma rin ajo mi l'office
0: Ano
1: je ronu dada. Ka nisi, ito nisi, awon oro to so yen, awon oro ti o mu. Ko pe so ti mo le mo la.
0: E le so pa ronu. Ewo ni awon oro ti o mu, e fowo sori, e so pa ronu. Oro ti o mu kini?
1: Ko si problem. Ko si problem. E ta
0: sa. E ti so oro ti o mu kini, e fowo sori.
1: O kan fe soro idija ni, ki se jamu n ba iso. Bo ki se jamu n ba iso. To ba ti ri pe eni yi bi o ye ko mo. Bishop is your ring. To ba gbo temi mo gbo ti e okay kilo fe sari kilo fe so je ka sari so awon la de gan ti nbo awon eyan ti nbo lati ta je ki won ba wa da awon eyan gan ti nbo lati ta
0: won ma gbo to lo mo ko ro te so omu yes won mo pe omu yes 0916893 1000 oro te so omu yes rara hello asa
1: e kuro le sa Yes, sir.
0: Yes,
1: sir. Yes, sir. Ah, yes, sir. Yes, sir. Oh, give me low one in.

0: 啥？啊，你咋？嗯。
1: Mo n toju e o si to fe ti mi se fun mo tun ra mo ra ka si ni di
0: E se baba e se o se mo se ni lai se olundu
1: ki lo tun fe ki n se fun e
0: se leyin kaaro bayi ta jo so nle bayi o ton bo de role na o le kokko ti re mo nu moto yo mo pe yo mo receive call yi ni sha ni yo wind up ni o yo mo receive call yi sha ni ah e ti dele a roju yin baba so pe bo ni mo mo so ba mo mo so ba
1: kilo fe ma gbonu ti mo
0: nso nigba to ba tun wole letan iro ni mo npa iro lo npa to ba tun wole letan ka mo ma se ma se o wa no le o live e to se lo tan se la o wa so pa awon mo yo mo
1: Mo si ma fe mo ba fe ju ore su gbo awon eyan ka gba mi lowo re now gbo awon ore re ni ma lo fe ju esun
0: tin la kuku ise
1: ki mo okay gbogbo to fe ni mo se fun e ko si to obere ti mi se fun e
0: baba de bo sori be mi ti se
1: wa ma wa de lati office ma joko sinu ka pe ki ko si mi wa tu ma so pe kini mo se nbe
0: joko sinu ka ke si mi fun 30 minutes
1: le
0: se le ran ni pipipipipipipi ninu ka pele te jo so lori phone mi o ti e kan mi se ori mo se ati fa awon mo soko
1: se di se nu le ni mo ti ku o
0: baba de bo awon to ma ba yin so
1: ki lo tun fe gba
0: hello e ti wa nbe o to e ma wa tun ipe yi mo 9168931000 o 9153334893 tabi o 9133
1: 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9133 9 ẹ lo ṣe ojúṣe wo lo tun fẹ ṣe ki mo wa suti won ni abi ki mo kiss won lenu ha eh ojúṣe wo lo tun fẹ la todo mi
0: iwo okunrin
1: eh
0: iwo okunrin olorun ijo sase danu
1: mo tutu won laarin yen ise office o mo ise yen ko godo wole
0: olorun ijo sase
1: ko godo wole
0: olorun ijo sase danu
1: ko godo wole
0: eyin eyan o la so yi o to ba ya pepe se wa ni e awon obirin awon lomo ma moju won e loju ale awon lomo ntoju ore o ore o olorun ijo sase danu agbomojo lomo moju e o olorun ijo sase danu o
1: wo lu se mo
0: olorun ijo sase danu
1: iwo lomo iwo lomo
0: ke ki lo fun baba de bo olorun ijo sase danu ko to ri pa awon mo yi won agbon ju bayi lo te bi pe won ti eni won 0916893 1000 yam pe mi hello yes sir
1: yes sir hmm.

0: o kare wode ibe ni gbogbo omo Yoruba o omo karo o jire o omo Yoruba tata gbogbo omo Yoruba patapata pata ni mo nke si lasale toni o mo kiyin ni gbogbo obekebe te ba tin gbon mi kete kete bayi lale yi e ma kale e ba soju momole yin wa lagbegbe bi te tin gbo wa o e ku ojumo o ko si je ajendodo leyin wa ni mo to kiyin e ba se yale tale wa ni mo se yin pele o Eku dede asiko yi, asiko dede akoko yi ni gbogbo obekebe to wa ja ikane yi ba lanfani ati fede lasale yi.
1: Oni mo ki gbogbo yin pata.
0: Be ni gbogbo yin patapata mo ki won lolodi eni kankan. Mo kori ade o mo se kabiyesi, mo ki loye loye. Eyin mo ka won jagun jagun le Yoruba, gbogbo awon to je pe won di agbara kan won di sakoso kan mo ti won sadari. Gbogbo yin pata mo ki o, oyun onu, asebi. Omedan ati arugbo mo se yin pele lasale to ni gbogbo yin mo kin o lolodi eni kankan o to lawon agbabo won pe wure to wole ti o kago dena muso agotan bolojo to wole ti o kago o dena mu bosa mo se ba ko wa yin o e jojo mi se lale e mo je nsi wi o ti wa lasale to ti en la nfani ati mo gbo tin gbina ya lowo lowo ni kan ni kan ga gbon wa gbe Wells Radio 89.3 FM Oluyole Estate nle Ibadan la kale si te tin la nfani ati mo gbo wa ketikete bayi boye yin wa sese ndarapo mo wa fun gba koko e mo kaabo sori eto lori eto yi lati mo nsira wa ngbere papoto ati mo npira wa pada wale pe asa ise Yoruba ogbodo parun Yoruba lo lasa awa la lede awa la nise ko si gbodo tori wa baje tori ko baje laye olugbon be ko baje laye are sa Saju on gbogbo Yoruba pe o ko mo bayi ni ijanu omo be si re ile la wo ka to so mo loko awon to ba tun ro mo bi omo atun a tun gbe yewo ko to de pa fo mo loko omo ta bi nle re ni mi mo si po ko mo du ogbo ko ni o ko nla si loko mi o omeda oye olorun adekoke be ni gbogbo oro wa nle aye yi ojo lodumare abi ta lo wa laye toro ri ojo lo koda ba tin se mi Oye Olodumare, bo ba wo apo ye ma so la lo lorile epe, oye na ni, bo ba si wo apo ti to ba un, ti wo seto, o ton wu na ni, o si ye ni, en ta lo le di olon lejo, ta la dajo ti o pe o ya ke ban gbe ke si re bon waju mi eje nyanju e, ko ma si, abi ta la gbe joro ti o ni emi ni se gbe leyin re, abi ta ni o le mi ni dajo ta ko, ko si, Olodumare bo ti wo olon mi ni so la, bo wo ape kojo oro ti o sise ni ti o bi bo si wo ape ko run mo gangan kan ko je pe awon eyan o tun ma pariwo bo ba tun wo ape ko tutu pole jinjinjin kabiyesi Olodumare
1: Yoruba lo lede
0: bile ti mo ni le nsu
1: lo tun ni
0: lara ase owo re na ni
1: e ba daku ma gbagbe ori sun wa tori omo to ba so ile nu wo
0: igba gbingbin wa igba kikore wa
1: o ta ko ya
0: Be na la si ni igba bibi atun ni igba asinsin. Ori ko sa waye kan to se ni o waye ti o ni pada. Awaye eku o si gbogbo wa la dagbada ku.

lara mora yoruba na ne mo pa wa lalasa wa la ni se se ka soro nipa ede ni ta ba ni a ma mu ka ma dale ka tun sa ah yoruba ede wa guye o pe je yoruba dun lede puko ka soro nipa asa imura ni bo so benrin ni ko mu ro re ko mu gele o ti se ipele e pelu buba re n lo ni e ti wo wu nke mi na rora ta mora yi se ti ri e ti ri buba mi ri pe mo tun dabira si en yo mo ka mo yanran yanran si lorun gele mi mo ta mori mo si roro mi bo ba tun wa je pe mo wa mu pe ma tun fi pele seji ka ara e wa yoruba na ni e wa imura isara loge na ni en bo si so mo kan ni wa fun sagbada lara re na ni kasoro nipa asa kini ni bo ba sobirin na forunkun re mejeje kunle lati fi bowo fun agbalagba lara asa ati ise ile yoruba o na ni bo sokunrin ana le gbalaja be na la si tun ni ibowo fagba a tun ni peru agba gege bi omo lu abinle yoruba bam bam melo la fe kanu eyin adipele ewo asese nla nfani ati rira wa nu osu ni o eyin ololufe wa mo kiyin o aku osu tutun osu ayo osu dunun ni o je fun ko wa wa o a ni ro n gbe sonu bi o se bi omo lase olodumare bata ofo won ni bo senu na ko wa wa iwuri ojo ade eto ninu kuni joba nlo o ti dase nu ase ti gun olodumare ti fase si nibo gan la nlo lale yi lori eto ti wa lasa ibi a nlo opo ibi ta kan ya lo fe lo tirin oloja ide a ma ya lawon koroko ndu sugbon san laarin aje ni mu ni pe koro e ba ra won

0: ibi ta ti ko wa.
1: Se ri ilu o je nkan ti o ni kimi nile Yoruba ninu asa ati ise ile Yoruba. Baba n soro ilu won e fowo igro seyin en yo ke se nkan yepere rara o. Awon agba bo won pe bo baba wada won fi ilu soro. Koda boba wa laye won to fi ilu soro o tumo si pe oba wa oba o si ilu afohun. Ilu te se n wo un ilu a ma tu ilu ma yan lori pe a si tun ma tu ilu a tun ma tun ilu se. E mo porisirisi ilu lo wa won le fi ilu kede ogun. Be si re won tun le fi ilu pate ariya ti o mo dun lako lako ti won jo ti oni kaluko mo so badere kereke. Ti amọ pe baba fi pele pele kebo si e yo tun da bi nkan larinrin le ti awe lomi
0: karu ti so mo ti ya o gbodo ajise
1: e wa wo ke eyan kan ma pe ibo si o elomi a mu jojo tori yo mo wo pe aile tun dun sugbon be eyan ba mu to ba pawe ibo si o awon eyan ti beru pe e ti se kindin sele bayi
0: ola orin o oyo je se bi baba ni
1: Tagan la nyagalu.

0: mo nigbagbọ pe ogbe ta amulale yi o ti ye wa lowe lowe la lulu gidipo akidipo yato si ogidipo lowe lowe la lulu gidipo ilu yi ilu alagbara ti won ma ri ni pepe ileti won ma fi puwe fun oyan won si ma fi paroko ogidipo o yato si agidipo
1: awa yoruba logoko ni o yoruba lo ni ko mo kun jila aro kodo bale fun ya ti baba
0: se wa ri ise ilu lilu ise nla ni
1: tobi
0: e mo foju alagbe wo nilu to ra won lamu lodun awon lamu gborodun koda awon orin ta n gbo laye odi oni bi o silu abi bi o sa won ohun elo to le mudun awon rin mi kan be eyan ba farabalẹ gbo ohun eni ko gan ele ma feran re ba won le ma je tin gbese sugbon tori awon nilu oni o fi je wipe be eyan o ba gbo n to lorin so gan eyan a si ma so badireke eyin te ba mo re le ijosin won nilu le ijosin yin ba mo lu ohun lu koda ko mo mo jojo o mo mi ori un legbe legbe
1: omo yoruba o
0: gba te yin se samu to je pe be ma ba lulu lato ni dola orire oni wu
1: e ja gbata wa larugo e ja wa ni soko gbogbo mo
0: e wa ese mo pe arakunrin o si mo melegbe legbe bo ba ti e mo kankan se
1: aye o gbogbo mo dudu apata
0: e wo awon ololufe wa won ti n fi atejise sowo si wa lojo po Facebook e seun te wa nbe nitori ti wo oju te fin wo wa oni fo eti te si fin wo wa oni di ko ni relede yin lase ledumare adebayo ti mi leyin ti money e seun pupo ti money baba lati yana fadipe academy ola niran dami face won ni e ku se edege esi na fi ko won se fọkọlọpọ fẹ si e seun pupo awa na nife yin pada be ti nife won awa na gbe fun yin pada baun